Liknawlari tsakhkat ng talakakat ki awatit na pait staklugu, taliwing kaklugilu, ikayok suta liknaw toralkat talaksugu ngabutu.